Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

kaumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
3: Good brother, Louis, nam niya. Fancy, fancy, fancy, fancy.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: This next song is all about love.
2: And I wrote it
1: all by myself.

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ Vibe Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, at isa na naman pong maganda at malusog na araw sa ating mga listeners po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programa. Lalong-lalo na po sa ating mga kapower trio dito sa Oriental Mindoro. Dito po sa bayan ng Calapan, Bako, Nauhan, Bungabong, Rojas, Pinamalayan at sa mga taga-Gloria at Bansud, ganoon na rin po sa mga taga Mansalay at Bulalakaw. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan po ngayon at syempre nasa maayos na mga kalusugan. At syempre po, saan mang lugar na abot ng ating radio program, kumusta din po kayong lahat dyan? So, andito po ulit tayo sa ating programang HCI-CMD Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. So, samahan niyo po ulit ako sa 30 minuto ng ating programa. Ako po ang inyong lingkod, Manny Lincao po, health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission ay maipaabot po sa inyo ang kagandahan ng mga produkto ni Health Code International. So, ito po ay proven, effective, BFAD approved at halal certified. At talaga pong garantisado pong nakakatulong sa mayroong may mga iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya sa may mga nararamdaman pong mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o kahit po sa hindi magkaanak, o madaming maintenance na gamot, o kahit po yung mga jumper operation na, ay maari po, may maari pa rin pong matulungan at gumamit ng ating HCI products na Power Trio. At syempre po, kailangan nyo lang ay subukan po ito at nang mapatunayan nyo ang bisa ng mga produkto. At sa mga nakikinig po ngayon na meron pong mga karamdaman tulad ng ulcer, mayoma, may mga bukol, may mga allergies, o kahit po may mga problema sa baga, may problema po sa liver, o kahit ano pa pong uri ng mga karamdaman, ay maaari po kayong matulungan at maaari din po kayong gumamit ng ating HCI products. So yan, sa may mga katanungan po na mga nakikinig po ngayon, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. E-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at kung hanggang saan po naaabot ang ating radio program. At nais ko lang din pong magpasalamat sa mga distributors o sa mga taong sumubok at nagtangkilik ng HCI products, lalo na po ang ating Power Trio. So maraming salamat po sa inyong pagpapatutuo at pagbabahagi ng bisa at galing ng ating mga produkto. So ito po ay mostly recommended po ng ating mga users at madami din po yung bumibili sa amin na dinadala pa po ng ibang bansa para patuloy pong magamit ng kanilang mga kaanak. So ganun po kabisa at ka-epektibo ang ating mga produkto. Kaya sa mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, subukan po ninyo ang HCI products, lalong-lalo na po si Power Trio. At ang ating Power Trio ay madami na rin pong kwento ng kagalingan at syempre po mga patutuo nationwide. So tulad po ng mapapakinggan po natin maya-maya lamang at pati mga discussion ng ating mga doktor ay mapapakinggan po natin ngayon. So pakinggan po natin ang kanilang discussion at mga patutuo.
2: Ang ating abdo, ang ating gallbladder, nako, kailangan pong alagaan yan. Ano ba yung abdo o gallbladder? Siya po yung parang bag kung saan temporary na itatago yung ating bile o yung ating abdo. Ano ba ang trabaho ng bile o ng abdo? Siya po yung tumutunaw sa mga taba o mantika, tumutulong sa digestion ng ating kinakain.

0: hindi kayang i-excrete ng katawan yung cholesterol, pwede po siyang maipon doon sa ating gallbladder. So, siya po yung namumuong gallstone. So, kapag iyong hinawakan, no, yung kapag inyong hinawakan yung gallstone, alam ba ninyo na pwede siyang parang mapisa? Kasi nga po, malambot. O, pero pag nagtagal, ang bato sa abdo, naninigas din yan kapag lumaki ng lumaki. Okay? So, doon sa ating mga pasyente na nasasabihan na mayroong gallstones, iwasan or tanggalin yung mga prito, gisa, at yung mga karne. Tanggalin po. At mag-CMD, 20 drops 2 times a day. Ha? 20 sa umaga, 20 sa gabi. Mag-CBF po kayo ng 10 tablets 2 times a day. Tapos, uminom ng maraming tubig. Mag-exercise din po. Kapag cyst ang nandyan sa inyong gallbladder, merong mga nagpapa-ultrasound, nakikita cyst, no? Doon sa kanilang gallbladder. Hindi po yan inooperahan. Ha? Hindi inooperahan. Mag-CMD po kayo 20 drops twice a day. Tapos ulitin ang ultrasound every 2 to 3 months. Obserbahan ninyo. Liliit yung mga cyst na yan. Hindi po yan tinatanggal. Okay? So, doon sa ating mga nagkakaroon ng bato sa kanilang abdo o gallstones, hindi ho ako nag-aalala sa mga medyo malalaki ang bato kasi hindi nakakabara doon sa daluyan ng bile, no? Ang problema, kapag sobrang liit yung bato at nagbara doon sa daanan o daluyan ng ating bile at pwedeng hindi makalabas ang bile, pwedeng sumabog yung inyong abdo, ha? Pwede po yung mangyari. Lumaki ng lumaki at pwedeng sumabog. Ang simptomas niyan, emergency po yan. Kailangan tanggalin talaga. Pero kung wala naman mga simptomas na ganyan at may sinabing may bile, ay gallstone ka, bato sa iyong abdo, okay lang na hindi po maoperahan. Hindi po yan emergency, no? Mag-CMD kayo, obserbahan ninyo. Marami po ako mga pasyente, sludge, sabi, yung malapot lang na bile, at sinabing ooperahan daw, hindi kailangan. Pwedeng mag 20 drops twice a day, iwasan yung mga bawal, mamantika, no, karne, at i-repeat ang ultrasound hanggat hindi nakabara ang bato, hindi yan emergency. Pero, kung may mga simptomas kayong grabing pagsusuka, grabing sakit dun sa kanang bahagi ng inyong tiyan, no, right upper quadrant, malaking chance baka nakabara na yung bato. Emergency yan, kailangan yan tanggalin, okay? For cholecystectomy. O kaya, kung hindi, nakasasabog po yan, okay? So, 20 drops, 2 times a day, uminom ng maraming tubig, uminom ng maraming juice, pineapple juice, calamansi juice. Meron tayo yung sinasabing apple at saka tawag dito, apple at saka olive oil na paraan ng pagtatanggal. Pwede rin pong gawin yon, pwedeng isabay dun sa ating CMD na 20 drops twice a day at CBF na 10 tablets 2 times a day.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang magandang discussion ni Doktora Lilibet Ocampo about sa gallstones. So, sa merong mga gallstones na nakikinig po ngayon, o kung hindi pa naman po emergency tulad ng nabanggit po ni Doktora, ay maaari nyo pong subukan ang ating CMD. So, pwede po yung 20 drops 2 times a day, so umaga at gabi. And yung ating CBF is 10 tablets 2 times a day, umaga at gabi din po. At maaari nyo pong subukan ang ating CRJ. So, pwede nyo pong idagdag doon sa ating CMD at CBF yung ating CRJ. So, 7 sachet lang po ito. 7 nights nyo din po siyang magiging regimen o iinumin nyo po siya ng 7 gabi. So, after po nitong 7 gabi, so, rest na po siya. So, di na po ulit kayo iinom. Next month naman po ay ganun din po ulit ang gagawin nyo. So, ang maaari nyo pong idire-diretso is yung ating CMD at yung ating CBF. So, mas maganda pong nakaka-cleanse po ang ating mga bituka o nakakapagpahinga sa mga pagkain na mga mamantika. So, tama po yung sabi ni Doktora na kailangan po iwasan ang mga mamantika o masyadong matataas ang kolesterol na pagkain. And then, syempre, yung ating isabay ang ating CMD, CBF, at yung ating CRJ sa may mga gallstones. So, napakalaking ginhawa. So, madami po kaming mga na-handle sa aming office na may mga gallstones. Then, after po mag-take ng ating power trio o ng ating

0: MD at CBF, ganun na rin po yung ating CRJ. So, na nakaginhawa po sila. Kahit may mga case po kami na due for operation na basta hindi pa naman talaga ganun ka-emergency, pero naka-schedule na ng, ano, ng operation, na after po mag-take ng ating CMD, CBF at yung ating CRJ, ay naiwasan po nila yung operasyon. At ngayon po, okay na po sila. So, pwede po kung gusto nyo talagang mapatunayan. So, pwede po kayong gumamit ng ating power trio, yung ating CMD, CBF at yung ating CRJ. Then, after 1 to 2 or 3 months, eh, pwede po ulit kayong magpa-ultrasound. Kasi sa ultrasound po nakikita talaga kung madami pa rin stones or nakabarabang stones. So, yun. Pero po doon sa may mga gallstones ay napakalaking bagay po ng ating CMD, CBF at yung ating CRJ. Susubukan nyo po ito kung kayo po ay merong mga gallstones, kasama din po yung mga bawal na pagkain. So ang gandang tulong, o ang laking tulong, so ang ganda din po ng improvement sa paggamit po nito. And then malaki din pong bagay yung ating CRJ doon sa may mga fatty liver, laging constipated, laging bloated ang tiyan, hindi normal ang pagdumi, or mahina ang panunaw, subukan nyo po ang ating CRJ. So, ang ating CMD, CBF, at yung ating CRJ ay napakalaking tulong doon sa may mga case po na ganun. Yung mga bloated ang tiyan, hindi normal ang pagdumi, may gallstones, may fatty liver, mataas ang cholesterol, subukan po ang ating CRJ. Napakalaking tulong. Siyempre po, bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage at paggamit po ng ating Power Trio. Anyway po, may isa pa po tayong testimony. Ang kanyang patutuo po ay pakinggan po natin.
1: Good afternoon mga ka-CMD. Nandito po tayo ngayon sa Pinamalan Branch dahil may panauhin po tayong may magandang kwento tungkol sa CMD. Tay, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po naman.
1: Maaari po kayo magpakilala?
2: Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po si ex-consyal Dario Menorca ng Barangay Kinabigan, taga rito sa Pinamalayan. Ay nagpatotoo na ang CMD Power Trio ay napakagaling dahil nasubukan ko, dahil ako ay isang mild stroke. Pagkamatay nung aking asawa, ako ay na-stress, ay nagkaroon ako ng mild stroke. Medyo nagkaroon ng komplikasyon ng aking puso. Nagpunta ako dito sa CMD office para magpa-check up. At ngayon ay nandito na ulit ako at nagpapa-check up ulit ako dahil gumaling na yung aking sakit sa puso. Wala na. At ang result ay magaling na. Kaya ako'y nagbalik dito ay sumasakit naman ang aking bayawang. Kaya ako'y nagbalik dito. Dahil ako ay sumasampalataya sa gamot na ito. Kaya ako'y nagpunta dito. Hindi ako nagsasabi ako ng totoo sapagkat nasubukan ko. Nung ako'y nagpapagaling ng mild stroke at saka komplikasyon ko sa puso, ay isang buti lang yung pinakamaliit ng CMD. Hindi ko pa nauubos, gumaling na ako.
1: Tay, ilan taon na kayo?
2: Ako, Tay? Ako po sa ngayon ay 72.
1: Wow, 72 na si Tatay Dario. Taga Kinamigan, Pinamalayan kayo, Tay, no? Yan po. Ang ganda naman ang kwento niyo, Tay. Saan niyo nalaman, Tay, yung CMD? Bakit na-discover niyo? Paano niyo na-discover itong CMD na to?
2: Dahil ako nag-iisa sa bahay, na meron akong transistor radio sa bahay na siyang pang-aliw ko lamang, nakikinig ako ng mga tugtog dahil ako'y na-stress, ay nasambit sa radio, napakinggan ko itong CMD. At napakinggan ko na marami nagpapatotoo na magaling. Minuto lang ang pag-check up, lalabas na kaagad ang resulta ng iyong sakit. Ang internal at saka external ay kayang gamutin dahil sa akin ko na subukan at sapagkat gumaling ako dito sa CMD.
1: Talagang proud na proud si Tatay sa CMD. Thank you, Tay. Tay, kailan kayo nagsimulang mag-inom ng CMD? Kailan kayo nagsimula?
2: October.
1: Kailan pa?
2: October 9. Nung nakalipas na taon.
1: Oo. Nagsimula kayong uminom ng CMD, yung sabi nyo nga maliit lang ay October 9, 2024. So ilang buwan na rin ngayon, ngayong ano, January. Bali, follow-up check-up nyo po ngayon. Tay, no? Apo. So ngayon po, Tay, kamusta na kayo simula nung uminom kayo? CMD lang po yun, di ba? Ininom nyo. Simula po nung nag-inom kayo ng CMD, kamusta na po kayo ngayon? Ano na pong naramdaman nyo?
2: Po, madam, ay ayos na ang aking pagtulog. Dati noon ay natatapos ko ang magdamag na ako ay hindi nakatutulog. Dasal-dasal lamang ang aking gamot. Pero nung ako ay nag-take ng CMD, ay siguro sa aking pagdadasal, dahil yun ang aking kalasag, ay tinuro sa akin ng mahal na Panginoon na itong CMD ang inumin mo. At yan naman ay na-take ko. Kaya siguro itinuro sa akin ng Panginoon Diyos kung ano ang kagamutan doon sa aking pagka-mild stroke. At awa ng Diyos ay gumaling ako.
1: So dati po tay na mild stroke kayo. Tapos may problema din po kayo sa heart, di ba po? Tapos ngayon, okay na yung mild stroke nyo. Okay na rin yung problema sa puso nyo. So, salamat sa Diyos, salamat din sa CMD. Tapos, Tay, meron po ba kayong ano, since yan, na kayo mismo naranasan nyo paano kayo pinagaling na CMD, meron po ba kayong ni-refer na kakilala, kaibigan, para i-recommend ang CMD? Yung sinabihan nyo na pumunta kay CMD, ganon. May mga ni-refer po ba kayo dito?
2: Di ba pa doon sa mga napapakinggan ko sa radyo na nagpapatunay ng mga taga rito sa Pinamalaya, ay meron ako mismo na karatig bahay ko, na bayaw ko, na merong diabetes, ay itinuro ko dito sa CMD, ay siya nang pagaling niya. At ngayon ay magaling na magaling na.
1: Yung kapitbahay nyo po yun, Tay. Yung kapitbahay nyo, bayaw nyo po. Nirecommend nyo yung CMD, may sakit siya na diabetes. Tapos ngayon po ay okay na siya.
2: Okay na, magaling
1: na. Wow, napakagandang balita talaga. Napaka-power po talaga ng CMD. Ano po, Tay? Sa ngayon, Tay, nag-follow-up check-up po kayo, no? Wala na rin naman kayong problema sa heart. Bali, tuloy-tuloy lang po ang pag-inom nyo ngayon ng CMD.
2: Dahil nakabili na naman ako, para naman itong sakit ko sa bayawang na ito ay matanggal at malulunasan ng CMD. Kaya dito ako nagpunta.
1: Malulunasan po talaga yan ang CMD yan, Tay. Basta tuloy-tuloy lang po ang pag-inom. Maraming salamat po, Tay, sa magandang testimony ninyo. At talagang kayo po talaga ay nagpatunay na totoo po at nakakagaling ang CMD. Maaari po kayo magpapakilala ulit, Tay. Sabihin nyo po yung pangalan nyo. Tagasan po ko at ilang taon na po kayo?
2: Ako po si ex kagawad ng barangay Kinabigan, si Dario Minorca, taga barangay Kinabigan, 72 taon na sa kasalukuyan. Kaya doon sa may mga karamdaman na katulad din ng sa aking naramdaman at gumaling na, kayo mismo, ako ang naghihingkayat sa inyo na pumunta kayo dito, bumisita kayo dito sa CMD Pinamalaya. At ang inyong mga karamdaman na matagal lang inyong dinadamdam, narito ang kasagutan at narito ang kagalingan. Salamat po.
1: Maraming salamat, Tatay Dario, at pinaulakan nyo kami para mag-share ng inyong testimony or yung karanasan nyo sa CMD. At maraming salamat din po dahil nag-advise kayo doon sa may mga sakit at nirecommend nyo itong CMD. Thank you po, mga ka-CMD. Hindi ko alam po.
0: So ayan, atin pong napakinggan ang testimony ni Sir Dario Minorca ng Pinamalayan Oriental Mindoro. So mild stroke at may problema sa heart at sa kamag-anak po niya na merong diabetes. So ang ating power trio para sa mga ganong cases ay malaking tulong, especially dun po sa mga na-stroke. So ang ating power trio ay nakakatulong po na ma-restore ang mga ugat po na naapektuhan gawa ng pagka-stroke. And then syempre, yung ating CMD, yung ating CBF, mas maganda pong i-combine nyo po ito. Pero sa case po ni Sir, ay CMD lang po ang ginamit niya para sa mild stroke. Ay nag-okay na po siya. Pero kung doon po sa mga malulubha yung pagka-stroke, mas maganda pong power trio po ang inyong gamitin para mas mapabilis po ang recovery ng katawan ng pasyente. And then, ayan po, sa mga diabetic naman, yan, malaking tulong po ang ating CMD since meron po siyang magnesium and syempre yung ating CBF na nakaka-regulate po ng blood sugar. So, pwede nyo pong isabay ang ating CRJ para makapag-detox po kayo at mailabas yung mga toxins po ninyo sa katawan. Ganun pa man, sa may mga iba't ibang uri ng karamdaman, kung kayo po ay na-stroke, diabetic, may problema sa liver, may problema sa lungs, hindi makatulog, may mataas ang BP, may goiter, may myoma, may asthma, o kahit ano pa man pong uri ng karamdaman, ay maaari nyo pong subukan at gamitin ang ating power trio para makatulong po sa inyong mga kalusugan. At good news po sa mga taga Oriental Mindoro dahil meron po tayong mga free consultation day sa bawat CMD center dito po sa Oriental Mindoro. So dito sa Oriental Mindoro meron po tayong 4 na CMD center. Yun po ang CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas. So, ito po ay bukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So, babanggitin po natin ang mga free consultation day. So, take note nyo po. So, magkakaroon po ng free consultation day tuwing Lunes ang CMD Center Bungabong. Tuwing Miyerkules naman po, mayroong free consultation day ang CMD Center Pinamalayan. At CMD Center Calapan ay meron din po silang mga free consultation day tuwing Webes. At CMD Center Rojas ay meron po silang free consultation day tuwing Sabado. So ang Rojas po, ang free consultation day ay every Saturday. O CMD Center Rojas po iyan. CMD Center Pinamalayan, ang kanilang free consultation day ay tuwing Miyerkules. At ang CMD Center Calapan ay tuwing Webes po ang kanilang free consultation day. At sa Bungabong, CMD Center Bungabong, ang kanilang free consultation day ay tuwing Lunes. So take advantage po ninyo ang ating mga free consultation day sa bawat CMD Center dahil ito po ay once a week lamang po silang may free consultation. So ang ating mga free consultation day ay mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So first come, first serve basis po sa mga CMD center. So mas maganda po kung maagahan nyo para mas maaga din po kayong makapagpalista. And then syempre po sa mga ayaw naman pong pumila kasi may mga times po talaga sa mga free consultation day sa bawat CMD center ay pila. So kung ayaw naman pong pumila, ay maaari din po kayong magpa-health konsulta o magpa-health consultation sa mga CMD center ng Monday to Saturday, pero meron na nga lang po itong bayad. So ayan po yung ating mga CMD center at mamaya po ay babanggitin po natin yung mga CMD center address na pwede nyo pong mapuntahan. So ayan po, kung kayo po ay malapit sa CMD Center Calapan, yung mga taga Nauhan, Victoria, mga taga Bako, especially mga taga Bako, mga taga San Teodoro o kahit po Puerto Galera, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Calapan tuwing free consultation day o kahit po Monday to Saturday. At syempre po sa mga taga Socorro, taga Pola, taga Gloria, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan dahil yun po ang mas malapit po sa inyo. At syempre po sa mga taga Bansud at taga Bungabong, meron po tayong CMD Center dyan sa Bungabong. And then syempre yung mga taga Rojas, taga Mansalay at Bulalakaw. Meron po tayong CMB Center dyan po sa Rojas Oriental, Mindoro. So ito po yung ating mga CMB Center address. CMB Center located at ground floor, Palmero Building, J.P. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Peaceful and Mahar Funeral Service. At CMD Center Bungabong, located at BB1 Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. At ang ating mga CMD Center po ay bukas kahit po holidays. Start po, open po sila ng 8 a.m. to 5 p.m. Lunes hanggang Sabado. At syempre po, dahil pag Sunday, sarado po ang ating mga CMD Center. Meron naman po tayong mga CMD outlets and distributors dito po sa Oriental Mindoro. So maaari po kayong bumili ng CMD o ng ating Power Trio sa mga babanggitin ko pong mga outlets. So sa Calapan, available po ang ating CMD sa Chicasio Pharmacy, sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa mga taga-Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro, malapit sa palengke ng Bako. At sa mga taga-Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga-Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidil Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RFS Store sa Mansalay, Oriental Mindoro. At sa mga taga Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So, ayan po yung ating mga CMD outlets at distributors dito sa Oriental Mindoro. At syempre po sa lahat ng may mga iniindang karamdaman, bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre, iwan ko po ulit ang aking numero sa may mga katanungan sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So, ayan po. At pansamantala po tayong magpapaalam dahil inabot na naman po tayo ng 30 minutes ng programa natin. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli si Manny Lingaw po na nagsasabing anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na i-Power Trio po iyan. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po. RGF Productions.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Radio Network Sabaya. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media. Narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin na timayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
1: You know, hello there, good afternoon mga kabatas. Isa na namang malaman at makwel ang pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon. Ang issue, ano ang gagawin mo kung nag-Alan Peter Cayetano sa pagkapit sa pwesto? Ha? Ang inyong pong mga officers ng inyong Homeowners Association, ano ang obligasyon at limitasyon ng isang HOA, mapakondo o village pa yan? Usisain natin ang mga karapatan ng Homeowners Association. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico sa libreng payong legal, abangan din po natin yan. Issue at batas, ating alamin at hihimayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama naman si Ms. Jen Galvez at ang attorney ng bayan na si attorney Edward Chico. You know.
2: Good afternoon mga kabatas. Good afternoon, Attorney Edward Chico. Yeah, mamaya ka na mag-social media.
3: Magandang hapon po sa ating pong mga... Ano nga programa ito? Nagte-text kasi ako eh. Bigla naman yung sinabi niyo, umpisa agad.
2: Basta batas.
3: Nagano na ba si Rico?
2: Oo.
1: Tapos na, hindi okay, mo sige. Napansin?
3: Okay, sorry po. So, magandang hapon po sa ating pong mga kabatas.
2: Uy, bago po ang lahat, I just wanna greet a very special person. Uy. Walang iba kung hindi ang may bahay, ang general ng bahay ni Rico John Ferrer. Siyempre, wala
1: ang commanding officer.
2: Yes, si Diane. Hi, Diane. Happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Nasaan yung happy birthday mo dyan? Yung HBD ba yun? Happy birthday to you.
3: Happy birthday, Ma'am Diane.
2: Tan-tan-tan-tan. Happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Ang pagal.
3: Anong dinidigalan mo kay Miss Diane pag birthday niya? Kadalasan.
1: Kiss, hug, tapos pera. Ano pa
2: kala
1: ba?
2: Ko ano, chicken butt.
1: Uy, last week.
3: Grabe.
1: Alam mo, dami nag-message sa akin. Talaga, Rico John.
2: Ang baboy niyo.
1: Talaga, Rico John.
3: Ang nangyari sa atin, parang usapang puwet. No, last week yung naging usapan natin doon.
2: No, pero really, Diane, happy birthday.
1: Yes, happy birthday. Happy birthday, Diane.
2: Kung wala pong support ng misis ni Rico John, wala po si Rico John dito. Hindi lang syempre sa Basta Batas, kung hindi sa, Vanguard Radio Network. Because you never underestimate the contribution, the support of the better half.
1: Yes.
2: So, maraming salamat sa'yo, Diane. We really
1: never
2: appreciate
1: it. Underestimate the power of the wives.
2: Oh, yeah.
3: Totoo naman
1: diba,
3: yun.
1: Diba?
2: Hello, Al, Chico.
3: Alam ko yan eh. Oo.
1: Nakarelate.
3: Oo naman.
2: Hindi kasi, we really respect the, yan, si Madam Anne at saka si Madam Diane.
3: Yun. Lalo naman, of course, si Madam Jen.
1: Madam Jen, diba?
3: kahit minsan, naapektuhan lang siya ng pagmamahal sa salapi. Wow!
1: May ganun. Diba? Wow.
3: Hindi, ang maganda kay Ma'am Jen, nakita ko yung support niya kay Sir Noel.
1: Yan, oo, diba?
3: Nakita ko through thick and thin. Talagang nanatili siya.
2: Ikaw naman birthday, ah.
3: Mahusay na esposa.
1: Yan, diba?
2: Pero malaki braso.
3: Ano, pwede kang sergeant at arms, diba ganyan? Sa school ng araw. Pwede kang sergeant at arms.
1: Sergeant at arms.
2: Anyways, akala ko sa Homeowners Association.
1: Pwede.
3: Nagsakto na ako ng damit ngayon kasi limang maluwag yung suot kong damit last night.
1: Last week.
3: Lukang naging magkasing laki kami ni Ma'am Jen.
1: Ngayon at least medyo na itago.
3: Ngayon siya na talaga ang bigger person.
2: Wow. Magpapapayat ako.
3: Joke lang yan. Ano ko ba?
2: Hindi, pero speaking of Homeowners Association, I partly nakaka-relate ako dito mga kabatas.
3: Kasi, mayaman, homeowner.
2: I know, right? I don't know with you guys.
3: Ano bang maliit na bagay? Mayaman ang Ma'am Jen.
2: Na joke lang. Ito naman.
3: Di ba DJ Rico, homeowner ka rin sa Baguio? Maganda yung bahay ni Rico dyan na napuntahan ko.
1: Saan doon?
3: Ano? Yung napuntahan kong bahay ninyo, hindi ba sa inyo yon?
1: Hindi, nakibisita lang kami.
2: Kila-cheat yun.
1: O, sila Ma'am Cheat yun.
2: Pero attorney, ano ba yung concept
3: sino mo na si Ma'am Cheat? Kung maka-Ma'am Cheat kayo, para kilala ko din.
1: Si Ma'am Cheat, ang dati po nating station manager dun sa sa
3: Big Sound. Kayo nakakakilala.
1: Oo nga pala.
2: Kakaganyan niya sa akin. Napahamak
3: sino
2: ako.
3: Sino ba si Ma'am Cheat nga? Ano, paano ka napahamak?
2: Kay Alan Peter Cayetano staff.
3: Ano nangyari doon kay Alan Peter Cayetano staff?
2: Nirepost ko lang naman yung post ni Paolo. Sabi mo, sino si Paolo? Yung taga VCF Makati. Kung maka-Paolo ka, makala mo kilala namin.
3: O kasi naman pinost ko sa Facebook.
2: Mamaya na ako magko-comment sa'yo. Senator Alan Peter Cayetano.
1: Ayan.
2: I have something to say, mga kabatas. Oy, about
1: sige,
2: him.
1: Sige.
3: Hindi, dapat wag ka na magsalita. Manguhusga ka na naman.
2: Hindi ako manguhusga. Anong gagawin mo? Mamaya, attorney. I'll save it for... Ayan, I'll save it for ano. Diba?
3: I'll save the best for last.
2: Definitely. Pero mga kabatas, paano yun, attorney? Ano yung concept ng Homeowners Association? Ano yung, sino yung, pag sinabi mo bang homeowners, kailangan na sa ano ka, posh na ano, na village?
1: Posh?
2: Ganun?
3: Well, not necessarily, ano, naks makalala. Not necessarily.
2: Sa village yan, ha?
1: Tunog homeowners
3: bilang,
1: din.
3: Bilang sa mga kagaya ko na medyo nakakaalwat.
1: Nakakaalwat.
3: Na ika nga, ayan, may mga kanya-kanyang bahay. Wow,
2: Yan.
3: Seriously, speaking kasi, hindi ba, yung homeowners associations ay itinatayo yan para syempre magkaroon din ng grupo yung mga may-ari ng bahay. Ano? But technically, pag homeowners, syempre yung automaticong, yung may bahay, may may-ari ng bahay, automatiko, sila ay membro. Pero pwede rin maging membro yung mga umuupa. Kasi yung mga umuupa,
2: sa
3: basta,
2: condo, di ba?
3: Kadalasan, basta, hindi, sa condo, condominium association naman yun. Oo, kasi magkaiba yung nature ng condominium sa homeowners.
1: Okay.
3: Yung mga homeowners talaga may may-ari ng bahay at lupa ito. Ngayon yung mga umuupa, pwede din silang mag-considera na miyembro kapag nakalagay sa bylaws, and more importantly, kapag ka, for example, merong written formal authority. Minsan nga kahit wala na nakalagay sa bylaws, basta may written authority from the actual owner, sila na ang nagiging miyembro. Kasi pag miyembro ka, may mga karapatan ka na pwedeng i-demand sa Homeowners Association. Kasi yung mga asosasyon ay dinisenyo yan para magkaroon ng proteksyon yung mga may-ari ng lupa sa isang nasasakupan.
2: Right.
3: So, kadalasan yung mga subdivision.
1: Yeah,
3: so, may Homeowners Association yan.
1: Mm-hmm.
3: Merong mga malalaking lugar, kagaya ng Forbes Park, syempre. Mga mayayaman yan, hindi ba?
1: Mm-hmm.
3: Pero kahit yung mga maliliit na villages, kahit nga yung mga kalipunan lang ng mga bahay sa isang purok, they can actually constitute themselves as an association.
2: Hindi kinakailangan gated community.
3: Hindi kinakailangan gated community. Kasi if gated community yan, edi ang pwede lang mag-avail niyan yung mga kagaya ko.
2: Wow.
3: Diba? So, syempre, dahil naiintindihan ko naman yung kagaya niyo mga hampas lupa.
1: Grabe. Diba?
3: Na syempre, maliit lang yung bahay ninyo. So, dinisenyo yung batas para sa inyo na rin. So, parang ganun
1: yun.
2: Amazing.
3: Yun ang konsepto ng homeowners. Merong Magna Carta for homeowners and homeowners associations. Nakalimutan ko lang yung bilang. Kasi ang problema ninyo, hindi nyo sinasabi sa akin yung topic. Bago tayo.
2: Hindi. Republic Act 9904.
3: Ito kasi yung mga litik na huna ito. Like last week, anong topic? Hindi sinasabi.
2: Hindi, alam kasi mga kabatas, hindi namin
3: nakakainis.
2: Hindi namin
3: dapat sinasabi
2: nyo
3: para alam ko na. Hindi ka lang problema, baka mamaya hindi ko masabi
2: Dave,
3: lahat na dapat sabihin.
2: Alam namin
3: sabihin.
2: Kaya mo to, ang dalidali ito. Diba?
3: Hindi naman. Paano mo malalaman? Yung madali mahirap, ako magdidetermine nun, ako yung sasagot. Talaga, kahit sagot ng bagay, ikaw nagdidikte. Yan po yung ugali nito, mabait naman, mapandikta lang.
2: Tsaka may kulang pa, sabi mo, mapaghusga, di ba?
3: Hindi, given naman yun.
2: Tsaka may isa pa, maboka.
3: Maboka. Hindi ako may sabi niyan. Ito na maganda.
2: True
3: story.
2: Ano yan?
3: Meron siyang, hindi, mabilis lang, meron siyang kaibigan for some reason.
2: Hindi ko na siya kaibigan
3: ngayon. Dininay siya. Kasi sabi ko, may kilala ka bang Jen Galvez? Diba? Sabi niya, ang sagot, sabi niya siya,
2: Jen Galvez.
3: Jen Galvez. Kasi siya naman sa, wala akong naaalalang Jen Galvez. Tapos pamaya-maya, habang nagkikwentuhan kami, it was increasingly becoming clear na hindi ko lang kilala si Jen Galvez, kundi isa ko siyang malapit na kaibigan.
2: Dati.
3: At na-realize niya. Hindi na-realize niya lang ko na malapit ko siyang kaibigan. At base sa kwento, ang dami naming common experiences with her.
1: Oh,
3: biglang sinabi niya na, well, yung Jen Galvez pala kilala ko. Di ba yung asawa niyan, si Noel Galvez? Tapos yung tahimik. Tapos itong Jen Galvez, maliit na maboka. Salbahe, di ba? Siyempre, pinagtanggol kita.
1: Ayan, yan. Yan ang totoong kaibigan. Oo, naman.
3: Siyempre, pagtatanggol kita. Sabi ko lang, hindi ka naman ganun kaliit, maboka lang. Hindi, pero nga, seryoso, sabi ko sa pag-usapan natin. Yun nga yung konsepto ng Homeowners Association para ma-proteksyonan natin yung asosasyon. So, naglagay tayo ng Magna Carta. May mga karapatan ng homeowners at may karapatan din yung mga miyembro ng asosasyon. Because they basically exist for each other to protect the interests of the homeowners and the community at large.
2: Yan yung framework kung saan mo makikita, mga kabatas, yung mga responsibilities at saka duties ng mga homeowners association officers. Ngayon, question, attorney, paano kung kailangan para makabuo ka ng set of officers, kailangan syempre meron kang meeting, may election, 'di ba? Paano kung wala kang quorum?
3: Okay. Ang association kasi para din siya ordinary corporation, 'di ba? Yung mga non-stock corporation, so pagka annually, for example, nag-elect ka noong magiging officers na isang homeowners association. So may presidente, may vice president, may sergeant at arms.
1: Talagang tinuro, may sergeant at arms.
3: Lang, diba, may treasurer. So it functions like an ordinary corporation. Pero syempre, sila inihahalal din ng mga miyembro ng asosasyon. Walang iniwas sa non-stock corporation na it is actually the members who would elect the officers, the members of the board of and the officers that would subsequently functions as such. Kaya lang syempre, kailangan may quorum. Alam mo kasi yung quorum, it's a requirement in anything that involves casting of votes. Okay. Di ba? Alala mo sa Senado, matagal nang nangyari. Nakita mo na nga. Nakita mo na nga, ang dami nang nangyari. Hindi ba? Hindi ko na maisa-isa kasi ang dami na nga. Tsaka malay natin, magkabali din ako. So basta may mga nangyari na, nakita nyo naman itong linggo na ito. Di ba? Laging usapin ang quorum. Di ba? Sa corporation, usapin din ang quorum. Like in the corporation, for example, boboto ka ng bagong miyembro ng board, kailangan may quorum, which is 50% plus 1 of the entire membership in good standing. Di ba? Ang problema, minsan sa homeowners, madalas na nangyayari, tinatamad yung mga
2: mga
3: miyembro na bumoto. Like ako, sa totoo lang, hindi na ako bumoboto ng eleksyon. Lagi nga nila akong
1: saan? Sa homeowners?
3: Sa homeowners. So, yun ang pinag-uusapan natin, syempre, sa homeowners.
1: Hindi, baka ako, ibang eleksyon
3: Oo. Ano yung sabi mo? Naginulo mo ako na sabi mo ulit. Ang sabi ni DJ Rico?
2: Wala.
1: Baka ibang election ka ako.
3: Election ng ano?
1: Sa pamaya ng election. Like politics. National politics.
3: Actually, hindi ko lang ba't tayo napunta dun kasi hindi ko rin alam. Ko, So, either ginulo mo ako kayo yung magulo. Hindi ko na naitindihan. Pero yun nga, kailangan may quorum talaga. Okay, kasi, yung quorum kasi is designed to allow any group to conduct and do business.
1: Mm-hmm.
3: Kasi pagka may quorum, ibig sabihin may sufficienting bilang para magpa siya on behalf of the corporation.
1: Mm-hmm.
3: Kasi lahat ng gagawin nyo on behalf of the corporation. In this case, on behalf of the association, which is actually a separate juridical entity.
2: Tagalog.
3: So the Homeowners Association is a person in itself. Hiwalay na tao siya. Okay. Although composed siya ng mga miyembro. So ngayon, for anyone to validly bind the corporation, kinakailangan pag mag-elect ka ng members of the board, may quorum. Pagka na-constitute mo na yung mga officers, if they want to do action on behalf of the association, kailangan may quorum din. So kung halimbawa, 10 ang miyembro ng board, di 6 ang quorum.
1: Yun.
3: So kung ang homeowner halimbawa ay 1,000, so 501 ang quorum. So pag walang quorum, ang nangyayari, yung mga officers, they sit on a holdover capacity until a quorum is reached at pwede nang bumoto ng bagong membro.
2: Question, attorney.
3: Pero marami kasing paraan na ginagawa dahil nga tamad yung mga membro. Mm. Yung iba, humingi nila ng proxy form. Yung proxy form, pwede
2: allowed
3: mong pirmahan
2: yun eh.
3: O inaallow mo to vote for you.
2: Yung proxy form, mga kabatas, yun yung halimbawa hindi ako makakapunta, so si attorney yung papupuntahin ko. Sasign lang ako ng proxy form.
3: Yung mga ganun nangyayari naman talaga.
2: Pero attorney, question, paano kung forever hindi talaga sila makakuha ng quorum?
3: Eh, they sit on a holdover capacity.
2: May limitation ba yon in terms
3: they
2: of basically number of years?
3: Sit on, wala tayong magiging, wala tayong magagawa. They sit on a holdover capacity. So if you want to resolve that matter, so kailangan magkaroon talaga kayo ng quorum. Pero normally naman kasi, pagka satisfied naman sila tapos tinatamad na sila mag-participate, wala naman silang problema even if they sit on a holdover capacity. Ang kadalasan lang naman talaga nagiging problema sa asosasyon, yung una ay pangungulekta ng monthly dues.
4: Yun, pondo.
3: Yung mga pondo na yan. Kasi yung pondo na yan, they pull together yan para ipanggastos sa pag-manage ng common areas. Kasi sa mga village, for example, di ba, may mga common designated areas yan eh.
4: Yes.
3: Yung basketball court.
4: Di ba? Garden.
3: Like sa amin, yung basketball court, pinapaupahan pa yun sa labas eh.
2: Para may income.
3: Para may income din.
4: Pag-maintain.
3: Diba? Pag-maintain. So, may park, hindi ba? Merong may hall. So, kumukuha ng mga gwardiya. So, kayo yung membro ng homeowners, wag ko kayong hindi magbabayad. Kasi yung binabayad ninyo, bumabalik din sa inyo.
4: Yes.
3: Kaya lang isang madalas na nagiging problema, may mga membro, ayaw nilang magbayad ng mga pasaway. I remember, meron dati sa aming abogada na ayaw magbayad ng monthly dues. So ang ginawa, nagdesisyon ang homeowners na pagdating sa gate, hindi na siya magbubuksan ng gwardiya.
4: Nakupasay
3: na lang yung magbubukas mag-isa.
2: Okay. Pwede yun ah.
3: Pwede, syempre. Actually, yung mga ganun, pwede palampasin. Ang hindi lang pwede, yung hindi ka nakabayad din sa utilities. Tapos may common areas, kinakat yung tubig mo.
4: Yung supply mo mismo.
3: Hindi pwede yan because that is unjust. That is against public policy.
2: Halimbawa, gusto ko.
3: Pero halimbawa, yung mga bubuksan ng gate, pwede na. Kaya lang yung abogada, nagalit siya. Kasi hindi siya tinawag na attorney ng gwardiya namin.
2: Ayun pala yun.
3: umuupa lang siya.
2: Oh, wow.
3: Ako nga homeowner.
2: Wow.
3: Ako itong homeowner, ha? Hindi nga ako nagreklamo, eh.
2: Attorney, paano yung mga amenities like swimming pool, gym,
3: ayun
2: ganon?
3: Na, these are common areas.
2: Kung hindi ka bayad ng membership dues.
3: Normally, hindi ka naman i-deny dapat, hindi ba? Kaya lang it becomes a contentious area. Kasi nga, hindi ka nagbibigay ng pera, eh. Kaya nga minsan, hindi ka pagbubukas ng gate.
4: Uh-oh.
3: Pero specifically, yung mga basic necessities hindi pwedeng iputol sa'yo. Halimbawa, yung supply ng tubig. Kasi may mga homeowners na, may mga villages na yung tubig parang may isang nagkocontrol. Yung mga maliliit halimbawa na mga lugar, ganyan. So, bawal putulin niya. Pero kung yung mga swimming pool, hindi paggamit ng basketball gym, so, tinitignan naman niya na makatwira kasi hindi ka nagbabayad ng monthly dues mo. Hindi ba? Yung monthly dues mo na yan, nag-earn din niya ng interest. Ha? So, kaya kinakailangan magbabayad po
4: on
3: kayo.
4: Time.
3: Oo.
2: Okay.
3: Pero kung ikaw naman, kaya ngayon, ang tanong lang dyan, kung hindi ka satisfied sa officer, di pwede kang tumakbo. O kung ayaw mo naman tumakbo, pwede kang mag-participate at bumoto. Di ba? Kapag may meeting, umatend ka, ikaw yung maging maingay doon.
2: Oo, mabuka ka dapat.
3: Mabuka ka dapat. Para wala matapos. Diba?
4: Ayan, paano, attorney, dyan, may mga reklamo, halimbawa, yung mga homeowners, tapos hindi
3: gusto
4: pinakinggan.
3: Gusto ko yung homeowners, madaming H, bumbo. Homeowners.
4: Mga homeowners.
3: Homeowners, yeah.
4: Tapos,
3: talagang walang tapon yung dito eh.
4: Wala.
3: Hindi sabi yung mga homeowners.
4: Hindi na pinakinggan ng mga opisyal. Di, saan sila pwedeng pumunta niyan?
3: Of course, yung sa, ano nga yung human resource?
2: DSUD.
3: DSUD. Nung araw kasi ang tawag dyan ay ano nga tawag dyan sa DSUD dati?
4: HURB.
3: Kasi, hindi Securities and Exchange Commission ang may jurisdiction.
2: Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Sa dyan ka pupunta, sila kasi may jurisdiction. So, pag may mga intra-corporate controversy, alam mo kasi sa misa sa mga village, nagkakaroon ng awayan kung sino totoong nanalo. Isa may reklamo ng dayaan.
2: Sa Barangay Forbes Park, talagang matinden laban dyan, ha? Nagkakasuhan pa.
3: It really happens all the time sa kanila.
2: At may kaibigan nga kami, natanggal bilang isang barangay captain sa Makati.
4: Patay tayo dyan.
3: Kumbaga, nangyayari talaga yung mga ganyang bagay. Kaya nga, ang laging sinasabi na kung ayaw mo yung polisiya ng homeowners, mag-participate ka kapag may eleksyon. Ako kasi sa totoo lang, abala pa sa akin
2: karapatan yan. Mo naman yun.
3: Basta nagbabayad na lang ako ng monthly dues. Hmm. Diba? Minsan nga, ano, sinasobrahan ko pa.
2: Oh, talaga? Ang bait mo naman.
3: Oo naman. Oo, iba ko eh.
2: Intindi mo, ikaw na.
4: Ang sarap mo maging kapwa homeowners.
3: Oo, actually, yun nga sabi nila.
2: But anyways, tuwa
3: sila.
2: Last question.
3: No, but seriously, yun po, dapat po, tandaan natin ang Homeowners Association ay hindi kalaban.
2: Attorney, last question for me. Kung may, I feel that there's a anomaly, di ba, sa pag-handle ng finances ng ating, ng aming association, sana ko pwedeng, aside from DSUD, wala na bang iba?
3: Well, syempre, kapag ka sila, ninakaw nila yung pera, limbawa, hindi nila ginastos ng tama. Because lahat
2: party
3: ng,
2: sila ng party.
3: Ganito pa, lahat po ng pondo po na nakokolekta ng Homeowners Association po ay pera ng asosasyon.
4: Yan.
3: Hindi pera ng mga officers. So kapag yung officers hindi nila ma-liquidate, hindi nila
2: pwede ko bang
3: hindi sila makapag-present yung ng proper accounting. Of course, karapatan mong tingnan yung mga records, ano? Pero kung walang paliwanag at napatunayan mo na yung pera ginastos nila para sa sarili nila, yan po ay papasok sa kasong estafa. O at yan ay criminal case. O pwede kang magsampa ng kaso sa fiskalya. At marami na ako nakitang ganyang mga kaso ng mga homeowners associations. Kasi mga officers sometimes, they use the money collected for their own benefit.
2: Nagbo-board meeting sa Hong Kong.
4: Wow!
3: So, may mga ganun.
2: Ayan lang o yung building.
3: Kailangan may proper accounting talaga.
2: Okay. Kayo po mga kabatas, kung halimbawa meron kayong hindi nagugustuhan sa pamamalakad ng Homeowners Association ninyo, pwede nyo pong karapatan nyo pong tanungin at silipin kung anong ginagawa. Kaya mag-participate kayo sa inyong mga General Assembly, di ba? Alright, Rico John Ferrer.
4: Alright, ito muna yung ating segment na TikTok. Okay, so ang ating TikTok, mga kaibigan, bibigyan po natin isang minuto si Attorney Edward Chico para i-relay sa batas ang ating mga phrases at mga salita na amin pong ibibigay sa kanya.
3: Okay, let's go.
4: So,
3: parang yung TikTok na yan, napansin ko, para sa mga nanonood, wala namang pakinabang, ano? Para tayo na nag-i-enjoy yan, TikTok na yan, eh.
2: Hindi, meron.
3: Hindi, biro lang. Na-enjoy niyo po ba? Sabihin niyo nga po.
4: Oo nga, mag-comment nga kayo.
2: Mag-comment sa atin pag naglaan nag-show tayo.
3: Ah, so okay.
2: Ang kulit ni attorney.
3: Ah, sige, okay. Let's go.
4: Alright, timer starts now. Road right of way.
3: Right of way, yan yung karapatan ng pagdadaanan. Tinagalog ko. Hindi, ibig sabihin ng right of way, kahit pag-aari mo yung lupa, kailangan mong i-provide yan kung yan lang yung access ng mga kapitbahay mo para dun sa isang daanan.
2: Membership, member in good standing.
3: Well, member in good standing, ibig sabihin, bayad ka ng monthly dues mo at lahat ng mga responsibility mo bilang member ng Homeless Association ay nako-comply mo.
4: Doing business,
3: edi nagninegosyo.
2: Bylaws,
3: iba yung in-laws eh, no? Yung bylaws, yan po yung mga rules, internal rules and regulation ng isang asosasyon.
4: Monkey business,
3: yan yung ginagawa sa Senado.
2: Sergeant at Arms.
3: Ikaw.
4: Alright, mga
3: okay, let's go.
4: Alright, mga kabatas. Kabatas po natin na matagal na nagdudusa sa tulo. Sa tulo. Kanyang tulo.
3: Nagdudusa sa tulo. Hindi, linawin lang. Ano? Hindi, narinig ko. Ano? Oo,
4: tama naman. Nagdudusa sa tulo sa kanyang condo unit.
3: Leak?
4: Sa
3: makalang.
2: Leak!
3: Kasi ganito kasi, buuin mo agad. Sabi mo kasi, di ba, nagdudusa sa tulo. Dapat diretso mo, nagdudusa sa tulo sa kondominium. Sa unit.
4: Direct take two. Kabatas na matagal na nagdudusa sa tulo o leak sa kanyang condo unit dahil sa issue ng waterproofing sa building. Palagi na lamang daw tinuturo ang
3: kontra. Kasi parang yung, di ba, nabasa mo yung ano, yung exchanges, yung sabi niya, boss, may sasabihin po ako. Di ba nalala niya, di ba? Ano yung buntis po ako. Tapos hindi siya nag-text ng matagal. Tapos pag-text niya, magpapaalam po sana ako kung pwedeng mag-leave. Di ba sabi ng boss, lintik ka pala, sana binuo mo agad. Hindi ba? So parang ganon, sabi mo, magre-reklamo siya, nagdudusa siya sa tulo.
4: Sorry naman. Itituturo daw kasi ng ang kontrato ng kanilang developer.
2: Okay, game.
4: Ano daw po ba pwede sabihin ng batas tungkol dyan? Okay. O, yan. Abangan po natin dyan sa libreng payong legal. Mamaya kasama si Atty. Edward Chico, si Ms. Jen Galvez. Ako po si Rico Jan. Ito ang Basta Batas.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
4: Mga kabatas, magandang hapon sa mga nagme-merienda sa mga oras na ito. At syempre, habang kayo po
3: kami nagkakwentuhan sa oras na ito, bilala lang pumasok ka.
4: Eh, si Derek, sabi niya, oy, ito kayo na. Hindi tuloy tayo pag-merienda.
3: Hindi naman.
2: Hindi kasi merienda natin.
4: Sponsor ni Derek yung merienda raw mamaya.
3: Okay, sino game, Derek?
4: Ah, si Derek Bruce.
3: Si Derek Bruce.
2: Okay, game.
4: Oh, ito na. Ito yung mga nagme-merienda dyan. Ito na yung tanong natin.
2: Yung may leak.
4: Yung
3: may tulo.
4: yung may tulo. Wait, sa building. Ayan.
3: Ha?
4: Oo.
3: Kung saan yung tulo?
4: Nagdusa daw kasi
3: siya
4: sa...
3: Teka, bakit babastos yung tulo? Nalito lang ako kasi sabi niya, nagdudusa sa tulo.
4: Oo nga.
3: Eh, seriously na, we should openly talk about this. Akala ko kasi may problema siya sa STD. Humingi siya ng mga payong legal. Ito yung mga bagay that should be discussed openly.
4: Yes.
3: Ang problema lang, kasalanan mo kasi hindi mo nga ipinigaw. So, ito pala... Tulo, ang bali may problema siya sa tubo. Hindi ba ganun yung tulo? Sa tubo yan eh. Sa tubo yan sa kondominium.
2: I don't know, mga kabatas. Meron kami reminder.
3: Ano yung problema sa tubo?
2: Okay, game.
4: May tagas.
3: Ah, sige, ano problema din sa tagas?
4: Sa condo unit nga daw, dahil yun sa waterproofing ng building, palagi na lang daw tinuturo ang contractor ng kanilang developer.
2: Oh.
4: Ano daw pa ang kanyang legal remedies dito?
3: Kasi, syempre, ang problema dyan, hindi naman yung pananagutan ng condominium association. Hindi
4: yes,
3: ba? Dahil yan ay defect na ginawa ng developer ano, sa pamamagitan ng kanyang contractor. However, kaya nga may condominium association, kaya nga kumukuha ng mga association dues precisely to be able to pull together resources to fix those things. Di ba? So, syempre, kung ang sasabihin ng condominium association, idemanda natin o idemanda mo yung
4: contractor.
3: Yung contractor, pwede din naman talaga yon. Kaya lang, bakit ka pa nagawa ng isang condominium association kung hindi niya naman gagawin yaan? Di ba, kung magkamisan, humingi sila ng pondo para magpapapintura sila, magpapaayos sila ng daanan, yung mga common areas, i-improve nila.
4: Pinipinturahan yung dingding.
3: Kasi kagaya nito, yung waterproofing may problema. Ang gusto niya kasing gawin, inaasa niya doon sa
4: contractor.
3: Although technically, Kung yaan naman ay sa building mismo, sa common area, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Hindi naman sa pag-aari niya, nasa common area yan. Like, halimbawa, yung mga pinaka, yung building sa, yung sa labas niya mismo, di ba? Mm-hmm. Yeah. So that should actually be, I don't know, but probably they should be considered common areas which the condominium association should be able to address.
2: Question, attorney, kung wala pa silang condominium association.
3: Automatic naman yung condominium association kapag nagkakaroon ng mga ganyan. Oh.
4: Ayun.
2: Okay, alright.
3: Ito talagang tinatayo yan.
2: Okay. Rico John, next question.
4: Okay, pwede ho ba, sabi ng ating anonymous texter, pwede ho ba magpatulong, may paparating po akong kaso
3: pwede
4: sa small...
2: Magpatulong.
4: Magpatulong. Oo, meron daw siyang parating na kaso sa small claims.
3: Abi, dapat, parating pa lang pala eh.
4: Oh, dapat po ba akong gumawa ng
3: parating count? Parating para lang bumili ng... Suka. Para nag-angkat eh, di ba? May parating.
4: May parating.
3: Pwede daw ba siyang,
4: pwede daw ba siyang gumawa ng...
3: I know, mention pala ng brand.
4: Counterclaim or affidavit sa isang abogado. Four years ago, may napirmahan kami.
3: Ang problema kasi, yung small claim kasi, hindi mo kailangan ng abogado dyan. So, kung nakakuha ka na sa PINA, attend ka lang sa hearing. Isang hearing lang yan.
4: Hmm.
3: Ang ginagawa niyan, walang abogado. Yung judge yung kumakausap sa inyo. At ang proceeding, medyo informal.
4: Mm-hmm.
3: Hindi yan yung para talagang korte na may abogado.
4: May mga
3: na,
4: witnesses.
3: O mga objection.
4: Objection
3: yung honor. Walang ganun.
4: Hmm.
3: Kakausapin kayo ng abogado, ng judge.
4: Hmm.
3: Itatanong kung ano naging problema.
4: Hmm.
3: Itatanong naman kung ano naman ang sagot mo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos bandang uli, sasabihin niya, baka pwede pagkasunduin ko kayo. O okay na ba sa'yo, ibalik na lang yung pera.
4: Mm-hmm.
3: O yung interest masyadong mataas, pwede ba natin bawasan yung mga ganon. So, pag nagdesisyon na yung judge after the hearing, that becomes final. Walang remedy dyan. Unless mag-file ka ng petition for certiorari na napakahirap gawin. So, ito yung small claims court ay dinisenyo para magkaroon ng mabilis na paraan na mariresolba ang mga problema na mga ng mga maliliit na kaso.
4: Hanggang magkano ang
3: parang 2 million na nga yata ngayon, 1 billion. Hindi ko na matiyak eh. Pero kung yung mga utang mo hindi lalampas doon, pwede mong i-small claim.
4: Small claim.
3: Kasi nung araw isipin mo yung utang 20,000 lang. Hindi magdidemanda ka ngayon sa MTC. Abay mas malaki pang ginastos mo kaysa sa makokolekta mo.
4: Yun na nga.
3: Diba? So dinisenyo to para yung mga kasong hindi malalaki ay mapapabilis.
4: So dediretso lang sila sa
3: ang gagawin mo, kukuha ka sa pumunta ka sa Hall of Justice, tanong mo, magpa-file ka ng
4: small claims,
3: merong form, pipil out mo lang yon. Hindi mo kailangan ng lawyer.
4: Mm.
3: O, pero minsan, sumanggunag sa lawyer para tama yung ilalagay mo.
4: Correct.
3: Pagsabit mo nun, isasabpina ngayon, padala ng notice yung kalaban mo. O a-attend ngayon yung kalaban mo. Pwede rin siyang sumagot. Kung hindi naman, pwede siyang umattend. Pag-attend niya, kakaroon isang hearing lang. Mabilis hearing lang yon.
2: Very ayon. Clear. Meron tayong caller. I think ready na siya, no?
3: Let's go.
2: Hello? Hello, good afternoon po.
3: Hello.
4: Opo, good afternoon. Nandito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang tanong nila?
8: Ilaano ko lang po yung tungkol po sa akin po. Kasi po,
3: kala ko po tungkol sa iba, pwede din po. Ano po yung problema niyo po kasi, tungkol sa inyo?
8: Ano po yung sa akin po kasi na may ano po, lamay po nung kapatid nung ano ko ay sige po, pinagbitangan po kasi ako nung isang tao na yung napulot ko yung kundant niya, pinalabas niya po na napulot ko po yung buong kwintas.
3: Napulot mo yung pendant, dinamay na rin yung kwintas. Sige, tapos saan mo napulot muna yung pendant?
8: Kinumplin po ako sa barangay.
3: De, saan mo muna napulot yung pendant?
8: Po.
3: Saan mo napulot yung pendant?
8: Ano, at that madabing may malabo yung boses kasi Sali lang po.
3: Madam, saan mo napulot yung pendant?
2: Hello? Overmodulated ka na, oh.
4: Ayan. Saan nyo daw po napulot yung pendant?
8: Sa bahay po ng ano po, biyanan ko po.
3: Okay. Aba, hindi mo napulot yung sa bahay ng biyanan nyo, Eddie.
2: I think, ano
3: ibig mo sabihin, napulot ko sa bahay ng biyanan mo? Ano bang nangyari, pakiwento? May lamay ba? May nabanggit kang patay kanina eh.
8: Napulot ko pa siya yung pendant na yun. Tapos, Ngayon po.
3: Hindi, paano mo napulot? Kasi kung bahay ng biyanan mo, hindi napulot yun. Kasi normally napulot sa daan. Oh, yeah. Mm. Diba? Kung sa bahay, di tatanong mo kung kainino to kasi hindi sa'yo yun eh. Uh-oh. Ang tanong ko, anong konteksto, anong istorya, paano mo napulot sa bahay? Kasi pag hindi, otherwise, mapagbibinta ka ka talagang ninakaw mo yan. Kasi kung sa bahay yan, ibig sabihin may specific kung may-ari niyan. Hindi kagaya nun sa karsada na pwedeng natapon lang. Mm. Hindi ba? At talaga pwede mong mapulot. Wala kang criminal case kasi pag napulot mo lang halimbawa sa daan. Ang mangyayari, ipababalik lang sa'yo yan because it amounts to unjust enrichment. Okay, kwento niyo po.
8: Yes, attorney.
3: Sige po.
8: Yes, ako po yung tita nung ano, ako na lang po mag-i-explain kasi
3: sige,
8: para please. Po siya kasing kinakabahan.
3: Ah, sige okay.
8: Po. Kasi yung nangyayari, yung asawa dati ng pamangkin ko, na nawalan po yun ng kwintas ng 28 ng gabi doon po sa lamay ng pamangkin ko.
3: Ah, so may lamay ngayon, ng pamangkin nyo, etong isang tao nawalan siya ng kwintas.
8: Opo, nawalan po siya ng kwintas. Ngayon na nakapulot po ng pendant, eto po si Gina Lynn.
3: Okay, si Gina Lynn, napulot, binigay niya yung pendant.
8: Opo, napulot niya po. Binalik po yun dun sa sa may-ari yung pendant.
3: Kung tapos pinagbibintangan niya, niya, siguro nasa iyo rin yung kwintas.
8: Opo, pinagbibintangan po siya na buong kwintas, si Gina Lynn po ang nakapulot at tinago po yung kwintas ni Gina Lynn. Kaya
3: abay,
8: ngayon,
3: nakasama pa pala yung pagbigay ng pendant. Hindi ko hindi binigay, hindi niya alam, hindi ba?
8: Opo,
3: so ngayon, nasa barangay siya, tama ba?
8: Yes po. Kinomplain po siya sa barangay.
3: Okay, ganito po, ma'am, no? Siyempre po, hindi niya naman mapipigil ang isang tao kung gusto niyang magreklamo. Okay,
8: opo.
3: Asawa ko nga po lagi nagre-reklamo sa akin eh. Ngayon yung point ko, hindi mo pwede pigilin yung isang tao kung gusto niyang magreklamo. Ito nga po si Ma'am Jen, mareklamo din.
2: Wow.
3: So ang point lang ganito, ma'am, karapatan niyang pumunta sa barangay. O, di ba? Pero siyempre, kung hindi kayo magkakasundo, malamang bibigyan siya ng certificate to file action.
8: Yes.
3: O, at maaaring magdemanda siya ng kaso sa korte. Ito po, hindi niyo kontrolado. Kasi siya lang ang magdidikta niyan eh. Pero, base sa kwento niyo, madali namang palabas eh, na walang pagnanakaw. Bakit? Unang-una, sinoli niya yung pendant. Eh, alam nga naman kung sinoli niya yung, kung ninakaw niya yan, basusoli mo pa yung pendant.
8: Mm. Kadalasan nga,
3: mas mahal yung pendant kesa doon sa kwintas. Kwintas.
4: Yeah, yeah. Oh.
3: Maliban na lang yung kwintas kung 5 kilo. Eh, kaya lang kung 5 kilo, mukha ka namang hip-hop nun, hindi ba?
8: So,
3: ang point ko lang,
8: sabi po nung attorney, sabi po ng may-ari, mabigat daw po yung kwintas at mahirap daw po iyon matanggal sa kanyang leeg.
3: Eh, yun ay allegation ngayon, niya. Ang point lang natin dito, the fact remains na wala eh. Hindi ba? Ang problema, kulang siya ng ebidensya para patunayan na kinuha nitong yung, kausap ko kanina. Ang tanging ebidensya na lang binalik sa kanya. Makinig po kayo maigi ha. Di ba ang kwento niya, binalik sa kanya?
8: Opo, binalik
3: po. At ang sabi niya, dahil binalik mo to, malamang nakuha mo rin yung kwintas. Okay. Ang tawag po doon ay conjecture. Ano ibig sabihin ng conjecture? Conclusion yon na walang basehan. Sa batas po kasi hindi tinatanggap yung conjecture. Naintindihan niyo po? Speculation 'yon eh. Hindi porket isinoli sa yung pendant ibig sabihin nakuha niya yung buo. Di ba?
8: Opo.
3: Kailangan may mapapakita kang ebidensya na magpapatunay na talagang may nakakitang kinuha yung pendant at saka yung kwintas o may nakakita na hinaltak o in the absence of those, just because hawak niya yung pendant does not automatically mean hawak niya din po yung kwintas.
8: Opo.
3: Diba?
8: Yun nga po ang problema. Kasi
3: hindi niya problema. Wala kayong magagawa, hindi niya siya mapipigil kasi kung gusto or ayaw niya magdemanda. At sinasabi ko lang, kung gusto niya magdemanda, sinasabi ko sa inyo, huwag siyang matakot dahil kulang naman ng ebidensya para maipit siya.
8: Opo, kayo nga po ang problema kasi eto si Gina Lynn po, halos hindi na nakakatulog, hindi na kumakain.
3: Maniwala siya sa akin na hindi siya madedemanda dyan. To begin with, based on human experience, kung ninakaw mo yan, ba't ibabalik mo pa yung pendant? Di lalo pang nalaman na ikaw ang kumuha, hindi ba? So the fact na binalik niya yung pendant, it presupposes she's in good faith. Diba? I'm not saying hindi niya ninakaw, pwede, but the point is kulang ng ebidensya. Kasi
8: yes,
3: po, sa usapang barberia, madalas tayo, we go by speculation. Diba? Para ito po, diba? Tignan natin yung kaso ng mga basketballista sa Ateneo na namatay. Nakakatatlong linggo na po tayo. Ang usapan pa rin dyan, ang daming spekulasyon. Siguro sinadyang nilunod. Siguro. O kasi nakita hindi naman malulunod yon kung hindi talaga nila sinadya. Yung mga ganun po, ang tawag doon, spekulasyon. Sa korte po, tinatanggap lang pag may espesipiko po na ebidensya.
8: Yes.
3: So in this case po, kung wala siyang mapakitang ebidensya na kinuha talaga o hinaltak sa kanyang lieg, eh hindi po pwede yung kanyang statement na binigay niya yung pendant, malamang siya rin ang kumuha ng kwintas.
8: Opo, yun nga po ang ano.
3: Pakisabi po kay Gina Lynn po, wag na wag po siyang matatakot, matulog na po siya.
8: Ang problema po kasi, attorney, masyado siyang masyado siyang ginigipit na ginigipit. Pati yung eto si Gina Lynn, nakakaisip ng hindi maganda na mag-ano na lang daw sa kanyang sarili kasi problemado na siya.
3: Pati sabi kay Gina Lynn, napakaliit na kaso na ito at hindi siya makukulong dito base sa kwento nyo, ha, kung totoo yung kwento nyo. Hindi siya makukonvict dyan. Pag nag-file na sa fiskalya, madidismiss agad yan. Hindi kasi pwedeng bahilan yung binigay niya yung pendant, malamang siya rin yung kumuha ng kwintas. Kulang po yun.
4: Speculation
3: yun eh.
8: So, attorney, tanong ko lang po, nag-file na po siya, tapos humingi na po siya ng certificate of file action, so now na-file na ni Domenico yung kaso. So, pag na-dismiss po yun, pwede ho ba magdemanda si Gina Lynn against kay Domenico sa depression?
3: Actually, hindi, kasi yung pagsasampa naman ng kaso ay karapatan. So, yung depression mo, hindi naman niya pwedeng bayaran ng danyos dahil
8: yung, kasi yung kahihiyan niya ba?
3: Hindi, mapakinggan niyo mama ko. Siyempre, karapatan naman niyang magsampa. Ngayon, kung gusto niyo makabalik sa kanya, pwede niyo siyang balikan. Ang tawag dito, malicious prosecution. Pero operative word doon, malicious. Ibig sabihin, alam niyang hindi totoo. Nag-file siya ng kaso dahil nagpa-fabricate lang siya.
8: Okay.
3: Diba? Dahil gusto niya lang ipitin si Gina Lynn. Pero in this case kasi, sa totoo lang, makitid lang naman kasi yung utak niya, but I doubt na ginawa niya yung pagdedemanda na yan dahil may malisya siya. I'm pretty sure ini-entertain niya talaga yung idea na ninakaw talaga ni Gina Lynn.

0: Opo.
1: Yung kaso sa'yo, mahina.
0: Kasi po, natatakot ba ako, attorney?
1: Huwag kang matakot, generally, nasa iyo ang batas.
0: Ah. Opo.
1: Okay?
0: Alam ko po na sa tama. Alam ko
1: ayaw
0: po na sa pala tama
1: eh.
0: Ako.
1: Eh, kaya lang, pag hinaras ka niya, hayaan mo lang siya, hayaan mo magka-problema siya. Hindi ka naman nagdakaw eh. Wala naman siyang ebidensya eh.
0: Opo.
1: Oh, yung pala
2: okay na, madam, ha?
1: O, huwag ka naman problema, ha?
2: Pagdasal natin, madam, na maging okay ang lahat.
1: Ano oh, huwag kang matakot, Jenaline. Okay, kaya mo yan. Okay?
2: Alright, maraming salamat sa tiwala sa Basta Batas, madam.
1: Marami kasi mga tao, hindi sila sanina na demanda.
3: Oo,
1: eh, syempre.
2: Ibang feeling yung nakatanggap talaga. Ka ng ano
1: ikaw ba naranasan mo ng mademanda, DJ Rico?
3: Oh.
1: Ah, talaga?
3: Oh.
1: Ano kaso?
3: Ano, collection of sum of money.
2: Oo. Oh.
3: Eh syempre hinarap di ko naman ang alam ang batas noon, hinarap ako sa abogado. Tapos yung abogado eh para akong pinagagalitan na kailangan bayaran ko.
1: Ano ginawa mo?
3: Eh di binayaran ko kahit na
2: ano.
1: Ikaw ba, Ma'am Jen, nakaranas ka na ng makasuhan?
2: Oo, slander.
1: Oh, pero na-dismiss yung case nila yun eh.
2: Grave threat.
3: Oh. Grave threat?
2: Oo, ang abogado ko si Attorney Chico.
3: Kaya,
2: ay mga kabatasa dahil naitanong niya na nabanggit niya na yan. Normally, we don't talk about it on air.
3: Mm.
2: Pero alam niyo po, I just wanna tell you mga kabatas, si Attorney Edward Chico, I'm really, he's really a godsend a friend to my husband and I. Kasi alam mo, yung kanyang dedication sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mga tao, especially those yung mga napagbibintangan ng, katulad namin ni Rico John Ferrer, na mali, di ba? Saludo po ako kami sa kanya because yung pag once he's there talagang he goes all the way and he will really help you and he will do everything in his capacity to do that. So yung pong ginagawa niya sa Basta Batas, pagbibigay ng libreng payong legal, alam nyo ang laki ng value nun, ha?
3: Mm-hmm.
2: I mean mahina ang 500,000 mga kabatas. So sana po yung mga kabatas natin, you take advantage of the fact na meron tayong isang klaseng abogado na talagang willing and able na
1: magbigay ng tulong sa Bruce, pakibalik ulit yung video kay ano lang, kay Miss Jen.
2: Kamay mo nakikita.
1: Pakita yung video kay Miss Jen lang.
2: O ano.
1: Ayan. Kasi ayan, ituturo ko kasi yung ano, ayun no, may batas, Basta Batas helpline. 0939-431-1244. Tapos may nakalagay din dito, last bookstore. Hindi ko alam yan. Ayan, tandaan ninyo
2: LA
1: yung aming.
2: Yun, ito naman. Okay, o sige, Rico John Ferrer.
3: Alright, mga kabatas, ito naman, anak sa Kalive-in. Pinangalanan sa unang asawa kung saan kasal sila. Paano daw ito maaayos? Tanong ng ating kabatas sa Bicol. Susunod po yan. Parang binigyan mo na lang. Susunod po yan, dito lang po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, eto na naman po ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash sa ating pong mga texters na may tamang kasagutan. Pero ibibigay na po natin ang katanungan ngayon. Mamaya po abangan po ang ating go signal para kayo ay mag-text. Ang ating tanong, pwede ka bang pigilan gumamit ng amenities sa iyong condo o village kung hindi ka bayad ng association dues? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede. O letter C, subukan nila. Yan ha. Okay, so pwede ka bang pigilang gumamit ng amenities sa iyong condo o village kung hindi ka pa bayad ng association dues? Yan po ang ating katanungan. Abang po ating go signal. You're tuned in to Basta Batas. Tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Big Sound FM at Big Radio. Napapanood din po at napapakinggan din ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP.
4: Issues.

0: on Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwalaang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM, at sa social media.

0: Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Hi! Ayan, sir. Ano yung chat?
2: Ayan, si Miss Jen, di ba? Sabi niya nanonood kayo ng basta-batas.
1: Oo, lagi po ako nanonood sa programa niyo pag Sabado. Ang ganda yung mga topic natin.
2: Ano pangalan niya po, sir, uli?
1: Alipio Sumaway.
2: Ayan, sir, batiin namin kayo. Salamat po, sir. Thank you.
1: Sige po, salamat.
3: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
4: Alright mga kabatas, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin, mga nanonood at yung mga nagmamarites tungkol sa ating libreng payong legal kanina. Pati yun eh, talagang ano, na-appreciate daw nila yung concern mo kay Gina. Diba?
5: Jenaline!
4: Ay, Jenaline. Sino si Gina? Jenaline pala.
5: Anyways, oy mga kabatas, yung pong ating Basta Batas online edition, every Tuesday po yan ang hapon na kasama natin si, madalas ngayon, si Attorney
4: Alex
5: Arese. Kasama mo yun sa ano eh, sa Insanity Think. Oy, and I found out, he's a professional diver.
4: Oh, wow, diver?
5: Oo, certified.
2: Okay. Magaling siya sumisid.
4: Ito
5: naman tayo. Wait ka lang. And then,
2: ano ba yung diver? Maninisid ang
4: maninisid,
2: tawag talaga.
4: Maninisid.
5: Kasama po natin dyan si Ella Berana at saka si Ayn Tolentino sa Basta Batas. Abangan niyo po kami every Tuesday ng hapon, 4 yun. O'clock, sa Facebook, YouTube, and TikTok. Alright, caller ready na daw, sabi ni Ayn.
4: Oo, sige. Ella. So, papasukin na natin siya. Magandang hapon po. Nandito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang inyong katanungan?
6: Hello po.
2: Yes, sige po.
4: Go ahead po.
6: Ang katanungan lang po yung ano kasi yung sa birth certificate po naman ako.
2: Ano pong problema po sa birth certificate?
6: Hindi po. Kasal po ako. Tapos hiwalay po ako.
2: Apo, kasal kayo. Teka lang po, ma'am, sadali lang po. Kasal kayo, pag sinabing hiwalay, hindi kayo annulled or nullified. Hiwalay lang in the sense na naghiwalay kayo bilang mag-asawa, pero hindi kayo nagpaligal sa korte. Tama po ba?
6: Opo.
2: Okay.
6: Yung ano ko po, sa hospital, yung ano po, hinapilid po ng ano, sa dati kong asawa.
2: Okay, linawi ko lang po. Ang nangyari, may asawa kayo talaga na hindi pa anal, di po ba? Naghiwalay kayo, nagkaroon kayo ng bagong partner, tama po ba?
6: Opo.
2: Ngayon nagkaanak kayo, ang tunay na ama, yung bagong partner. Pero ipinangalan doon pa rin sa asawa ninyo. Okay. So, ang gusto nyong malaman, paano maibabalik yung birth certificate para maang ma-indicate na tatay etong partner niyong bago. Tama po ba?
6: Opo.
2: Okay. Ang tanong ko pa, ilang taon na yung anak nyo?
6: 13 na po.
2: Ay, 13? 13. Oh, ma'am, opo. Ganito po yan, ano? Ang legitimate child po ay yung bata na ipinanganak or ipinagbuntis inside a valid marriage. So, kung mo sa batas, ang asawa mo ay yung dati mong asawa, napapakinggan niyo po? Okay?
6: Opo.
2: Ang presumption, yung pong inyong anak ay anak noong una mong asawa. Naintindihan niyo po? Okay.
6: Opo.
2: Ngayon, pwede hong tanggalin yung ugnayan na yan sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso para ma-remove yung tinatawag na filiation.
4: Mm-hmm.
2: Ang magsasampa po niyan, yung pong unang asawa ninyo dapat. Okay?
6: Opo.
2: Pag nagsampa po siya, may period lang. Isang taon kung magkasama sila sa isang munisipalidad, dalawang taon kung hindi sila magkasama sa isang munisipalidad but both of them are within the Philippines, or tatlong taon kung yung isa ay nasa abroad. Malinaw po? Ang problema, naging 13 na yung anak ninyo, hindi pa nababago. Hindi nakapagsampa ng kaso. Sadly, for all intents and purposes, yung anak ninyo, ang pagtingin ng batas, ang tatay niyan ay yung una mong asawa. Hindi na po makukure yung defect. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, mas pinapaboran nila sana ang legitimate status kasi mas maraming karapatan yan, at bukod dyan, pag legitimate ang bata, it's in keeping with preserving and maintaining the family. Kaya dahil hindi ho nasampahan ng kaso, ang tawag dyan na prescribed na or napasuna. dahil may period lamang ng isa, dalawa hanggang tatlong taon kung ano po yung appropriate. E 13 na po yung anak ninyo, wala ho tayong magagawa kundi tanggapin yung katotohanan na sa mata ng batas, ang tatay niya po ay yung unang asawa.
5: Okay, madam.
6: Hindi ko na po yung mababago.
2: Hindi na po mababago. Mm-hmm. O kumaga mangyayari na lang, at least alam nyo na lang na ang bata ang ama nito talaga ang iyong partner. Ang pwede niyang gawin dahil yung unang asawa mo, di ba nawala na sa buhay nyo yon? Nawala na siya sa buhay nyo, yung unang mong asawa?
5: Oh, hiwalay na sila.
2: Ma'am, hindi dyan. Ma'am, yung unang yung asawa nawala na sa buhay nyo.
6: Wala na po.
2: Okay, hindi nyo na nakikita.
6: O?
2: Hindi nyo na nakikita.
6: Hindi po.
2: Hindi nyo na nakakausap.
6: Hindi na po.
2: Hindi,
6: na po
2: okay. Hindi na din nagpaparamdam.
6: Hindi na po.
2: Okay, sa madalit sabi, naglaho na siya sa buhay ninyo.
6: Opo.
2: Okay. Sandali lang po. May naisip po ako ng magandang paraan. Itanong niyo kung ano.
4: Ano?
2: Hindi gusto ko siya. Itanong ba ma'am kung ano?
4: O ma'am, ano daw? Tanong mo daw, ano?
2: Hello ma'am? Okay ma'am.
6: Ano po?
2: Ang pwedeng gawin ng partner mo, formally i-adopt yung bata.
5: Yan, galing. Pasok sa mga.
2: I-adopt ng partner mo. So pag na-adapt na siya ng partner mo, ang kikilalanin ngayon na ama na yung iyong partner. Tapos kaalinsabay ng adoption ang pagpapalit ng apelido sa birth certificate.
5: Ma'am, may solusyon ka na sa problema.
2: Malinaw, ma'am?
5: Good. Okay na po, ma'am. Okay. Ah,
2: pumunta po kayo sa DSWD. Mabalikan nyo na lang po, ma'am. Alangan mang ulitin ko pa, sobra ka na. Ma'am, balikan mo na lang yung sinabi ko, pwede po ba?
4: Sa YouTube.
5: Ma'am, ganito
2: sa YouTube.
5: Po. Pwede nyo pong balikan ang programa ng Basta Bata sa YouTube channel. Hanapin nyo lang po kami. Pinaliwanag po doon ni Attorney, balikan nyo. Sabi po niya huli, pwede na kayong pumunta sa DSWD para simulan yung proseso.
2: Magtanong ng adoption.
5: Magtanong ano po yung proseso ng adoption. Ha?
2: Kasi administratibo na lang ang adoption ngayon, hindi kagaya nung araw na kailangan. Kailangan pumunta ka sa court. Yan lang ang tanging paraan, ma'am. Yes.
6: Magastos ko yan, attorney.
2: Hindi naman nung masyado, ma'am. Hindi kagaya ng dati kasi kinakailangan ko mo ng abogado.
5: Ngayon, hindi na.
2: Yes.
5: Okay, okay, ma'am.
2: Pumunta ka sa DSWD, ma'am. Okay?
5: Okay po.
2: Okay, ma'am.
6: Papa.
5: Salamat.
2: Yes, salamat din. Salamat din po.
5: God bless, madam. Okay. Alright, Rico okay. John Ferrer. Uy, paalala lang nga yung ating Basta Batas Online. Every Tuesday po yan ng hapon, 4 p.m. Samahan niyo po kami.
2: At ang helpline po ay 0939-431-1244.
5: Ngayon, nakakapagganyan ka. Siyempre. Samantalan dati, hindi mo naman sa ulo. Alright, Rico John Ferrer.
2: Talaga namang halatang hindi ko sa ulo, binabasa ko nga, di ba?
5: Mag-CBB ka muna.
2: Hindi, nakita mo, binasa ko eh. Di halatang hindi ko sa ulo.
5: Okay, Rico John.
4: Alright, mga kabatas, hindi nyo alam. Ibasta batas nyo, mag-text po sa aming Basta Batas Helpline.
2: Kami rin.
4: 0939-431-1244. O magpadala po na mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok, o di kaya sa aming YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, bago tayo tuluyang magpaalam ngayong linggo na to, eto muna ha, libreng load, Maya o Gcash, pwede ka bang pigilan gumamit ng amenities sa iyong condo o village kung hindi ka bayad ng association dues?
2: Ilawin muna natin ibig sabihin ng amenities. Ano? Shared amenities kagaya ng mga gym, yung mga swimming pool, o yung mga common area, basketball court.
5: Yes.
2: Yaan. So linawin mo kung public utility, yung mga primary,
4: shared.
5: Common area.
2: Yung mga water and electricity.
5: Hindi kasama yung utilities.
2: Yun ang hindi kasama. Oh.
4: Ayan, okay. So, pwede ka bang pigilang gumamit ng mga shared amenities?
2: Yan!
5: Yeah. Yeah. Diba?
4: Sa iyong
2: nalinaw.
4: Sa iyong condo o
2: kasi
4: village.
2: Kasi mamaya malina naman yung tanong.
4: Kung hindi ka bayad ng association dues, is it letter A pwede, letter B hindi, letter C subukan nila? I-text po ang inyong kasagutan kasama ito pong name, address, and cellphone number. Send po yan sa 0939-431-1244.
2: Hindi natin yung kagaya dati, may kasamang tansya. Di ba
4: may tansan o di ka paperclip na pula paper mga ganun.
5: Alright,
2: tapusin na natin to.
4: Maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. Lagi po tatandaan, hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito ay labagin. Alamin po ito dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John.
2: At syempre po, na itong iniinom kong kape, iiwan ko po ito dito, magugulat kayo next week, andito pa dito. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Magkita kita po tayo sa susunod na Sabado. Yan naman yun na rin.
5: Mga kapatas, lagi po namin pinapaalala kung may tama,
2: palagi.
5: Uy, talaga palagi. Kung may tama, purihin. Kung may mali,
2: maglagay.
5: Now more than ever, punahin. God bless you and God bless the Philippines. This is Basta Batas.
3: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Naumbahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nag-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang mag-shopping?
1: Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
2: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
6: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
7: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
8: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
6: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
8: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
7: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ay si SD Bungabong.
8: Looking for high quality, affordable tarpaulin printing? Sugod na mga tarp because we're open today for all your printing needs. Yanis School Prints is now ready to serve you. Yanis School Prints provides tarpaulin printing for business, signage, birthdays, banners, billboards, large stickers, flyers, signages, and campaign materials. Yanis School Prints is now the best tarpaulin printing service near you. Visit us at the back of Big Radio Station, ICC Compound, Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro. For inquiries, 0917-659-2013 or message us on Facebook, Yanis School Prints Printing. Good price and great discounts. We print while you wait.
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Daku nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
7: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapa...

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagbabalik.

0: panggap di umano natauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba yung mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Arts AV.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: your victory. Hallelujah. Hallelujah. You are the champion. You are our God. We celebrate your kingdom tonight. Lord, we pray that your kingdom come and your will be done. Let it be so in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba kamo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Yeah. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Na kasi Big Radio.
1: Gison is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.